Angiza Aga Aga International. Odimuzenyo gwa mao. Aga Aga International. Odimuzenyo gwa mao.

0: Mwaku umanga tuiromu kaluru mtu ima. Nere tu wakuba siwa. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa aginu japara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Google Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele Live Updates TV abagwele bayizye nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugezie ko jiulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisye entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwo yongera ku subscribing au sharing au liking
0: ya babyenja bulo koize banyabo ne basebo

0: Osa boko wuri nangi oti intolera. Omaita wemba intolera. Zene bongo umenyula. Nowe pati mutuyela. Baba walijo okole ngenulia. Olumbe ulangidi. Okonango kuliri lukwato ulangidi. Okuliri tuzera kunkali. Oinzo kulota ngoiru kanu mpala. Oli chinoloto teme mumaizi. Oli chinoloto mseja no mwinao. Okuulama kezi waliwa na kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu chakola ukulokota mwinae. Akulokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibwe bibyeta bironsya wabula tumulabya muinaye ati yalimira gati ero nige kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate owa gula endege ekyono ekyo weitire nakyeigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo ololugwere gatuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe funguwa haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninako baku tiankula baku tulioni atako lugari ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja yoda gula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu elitelevi bagemu ama jama vundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo anoni ya womiwo omutu mziu okoveri ya mkari ole toku chalo aizaba yambe owalugambo ya liu na uire ati mwaleiwe bakali ukula ula akutaka ya firaka uka ya kari kama kari wera ya talu baba ya mango kutuko mwara menye ikoti ya taa oya wewalile naliku ilamu omuji mzibu mukato wende mtumula ati alenge ne kubira ndongo obitanga bakai gabali kukudula tatake vidingidi ndia luna chikumi mwize mwenye mbeleku na yefunele mtu alo olukulile mango koga chema igolo omoto mziu kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge nemi noli akariba vilienge na atakia nesele nilobago aba kariti wata kibundi wale funyote atibaza mnyumba na koma angomu ile kiko kati mse ule mwana wakatonda baila mwenye ino wadati mnande abaila mnande ino abevida bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwisu kuhulire kuwani utuazwa nifatu ukirawani so mwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru weye mkalira kuwikula na kulolo muma chana kweta marina bula unyoe na luangu na chimbie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umuano mwiko kukuomela rumbe mbo rumbe waomela na luja kukuwela kunjewa Echo funile, kuteko kulianga kuhu. Ulumbe ulangide. Sabani, mulange mulienge kuhu. Katonda wange, hape wala nasa minada. Ndeo fule kote yeno liro yoku. Nera, oine mukangwa. Kowa, mulango liyenge kuhu. Mungo uvede male mulango liyenge kuhu. Kawabaile. Mulango liyenge kuhu. Jonyo hee Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mu kutambula-tambula, hajo mpologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwigwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endi wundi. Ontaama nayemerera okubigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirya okwigula, nakwigula ninfuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndi wundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo ebindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono, yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munanga ompologoma yakobera ontaama nti aaa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Akola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona beyawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejojojona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisa okuwuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumayite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntioro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeeta nti Yona, babeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato linene, nataka asomeke olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo katono tayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuwire ino, amaizi gejumbiri ino, agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Nana weine, nge tuli omugosi bunu. Omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Ali aina!
0: Bawira okuwona ogusaiza, gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Nani we, ozwera aina.
0: Yona n'abakoba nti, ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi bino bisa kuninze, mundi yakoma maizi, n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate, tumulutye mu maizi.
0: Babeera okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabeirewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba?
1: Nakwesenga. Era naakolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosisema Yona ku itale. Saizi yazwire mu maizi, ku bukalu, natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabagira ekibumba. Kibumba n'awulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonna bonna abamenyekere, okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga kibumba basaasire n'abawenkabi aneekya bakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Binago ni kwea WhatsApp. Woko, garo salo kwea WhatsApp. MJ.
1: Mana mama alikusa baba.
2: Wewe kwa kumira yu.
1: Biantwe kumira yu mpulanko lawa chalo chitu kalakata haa.
2: Obatu kuhulia gaina.
1: Sise?
2: Hei.
1: Kada ma.
2: Kada ma vati ya.
1: Kada ma vasa haa. Maite yu.
3: Gari kutonya yu.
2: Maite yu. Gatonya.
4: Thank you for tuning in to Bugwere Online Radio. Bugwere Online Radio.
2: Musawega kutomela kimo.
1: Gatonya.
2: Joye saji.
1: Jendi.
2: Anti wa ukubele wete kateke nga satu mulu muku isa za abdaka.
1: Mbona kingi saha tumwagire.
0: Tauka tuka.
2: Mwagira mkalo kumwagira.
1: Tauka tuka.
0: Bakusambagala ukatuka byobyo natubikole.
1: Eh.
0: Nazo maite.
1: Ambe ine kona pichu.
0: Piku, toli danke linalia piku.
1: Piku.
0: Eh.
2: Asambala mu China.
5: Akomere mu pichu.
0: Toli danke linalia piku chango bao.
1: Pulanga nende kabere ka kodio.
0: Eh. Naenzo umaite.
5: Oh, aliwo.
1: Solo kubanku maite. Newe na solo kubaro maite.
6: Ite. Mwisuka, mwisuka.
0: Mwisuka, mwisuka. Mwisuka, mwisuka. Mwisuka, mwisuka. Maite dana.
2: Wati sharing ileka WhatsApp. Indiku muta apinge msharing.
1: Alwene.
5: Zendi kutapinga kutapingi. Tindik sharing.
1: Rosemary. Rosemary, oliya watia.
0: Iwa generation niyo yaba anabato batu tinku maite.
5: Yosibo, yosibo.
1: Nega kitozo?
0: Hey, zendi

0: gato amukire ku yabere bwere nation wa ulijo ogwe mmeite walu wako vile inga atimbuye na izire na tete tatu mwireku
1: yongere anga kote ya sekiro baka mgenzi
0: ebyo bibyo kasta kuulire era abantu bakuulire bona niwe yongere kutininze so tulu kwa abana bakalo kusugiria kutuino kiria nenga wenjabe wakiria unamkoda abele Jennifer message eri anezwire wa user 92163 akubera ati namkoda osugirie omtane wa mugenzo maiso
1: eyo
0: akubere nti bamwetani iyo kirya onakobe akubere bigambe ebyo eneri nakuli kuyuza message iwe tojuone niza jiwe ineno iyo tuzwire tulu kwa we wakiria kiria wat kiria construction
2: ompe uwe kazi ndalo baba
0: yuka kwa atile kimera nka kuwaire mumubitiwa
2: kuku mukaandikiria baba kamera tesa wakesa wenu
1: kesa wali kunumwe mwena wali kunumwe mwena mumfollowing mbo mugatimbo
2: tulire mama naenga mbasigire mwembwe na bali kukunu okugwere online radio era neyanzire ino neranka nenkofira nji kutolere ku sebatye mu mukatebe ka radio baba ebitu bamane mbikuwaire amalina ago kuchyaro banje takiria ago mchachi besweri ngambyaliwa omukatundu ekibeta na bulanganga kumpi nenanga iza habeg waliwo naibampe gwempuliraho nga yekanga kumu amasomo nyoko wange nga
0: twamuwe chance oluvanyuma ngo maliriri
2: ye naye tumulako nga kumpi nenanga iza bana begoligoli kamuge mwemwe na muli banaiba baisho nga mbyaliwa omukyalo gubeta nti nakiria beti ogwa maite nganiyo nabirie nomwami gubeta nti kiria lazaro yena nga bamo ni bali na bulanganga jitutyaime ojajo wange musumwe joni nga yata agalamirire ikiki nojaja byalo mama yena galamirire ikiki bamweta kou yena galamirire ikiki inze mpangalira omukatundu esaawa eno gyendi kutumulira kibeta mukono kiyunga kalagi road omukatawuni kibeta kiyunga nga gyintambulira emirimu gyange kiria construction service nga ndi musaiza muzimbi omwo mwintoola owuugi mwintoola mata omwiko omwo niyo gwenasomereire eranyera awo tinatekewo akasaale imwikirire embiti ewakalanga ako ndi abagwere bomboni nasalirewo okubazimbira buli mugwere okubeeyi egituba tutesere oba gyobotakire oba gyosoola
1: neyunire ngokoba otikuwerere
2: aimbe noyinza okubanga oyina ataano era gona nagazimbira mama ekyo eyo respect nagiwaire bagwere naye obanga oli muganda nize nkusalirawo tiweyingirye okugundi okubasalayo abagwere kati nga omukyalo nsinzire omukatundu ake na bulanganga nintabaala okubazimbira bombona bagwere buloja obonjetere ikiki palisa yaina nabowa mubateso yonyo ni intambula mu construction omukali
1: nakumpyo kutoke na zigo ngwa aniriza
2: aha enazigo kiri kangulumira ngwatro ngoli ngobuzire ngo, kangulumira imaite we nazigo waluwo mukwano gwange bamweta Brian oyo ndwire na yeino we nazigo tuli tuti kati naba ku mwini box hiyo ompo ku milimo so kati baba ali ku radio radio present ambele ndi kusaba abagwere bombomboni tuwagiragane era e program ejaba kuno munji kiririe zena na ndu kwa kwatangi kisera ejemsana ingamba eyigulo ingamba ku kubanga kuno kwinafunira baganda bange kwinafunira emirimo kwinamanyukirwa so baba we bali kumpaka kisako aline kiwuzo omwikiriya wulye atakumpa ukalimo aibu mwini bokisi obako batikiri atakuwa ukalimo presente ekyo kinsabire
0: osolo kusome nambe eyo kuba lwalo okufa oyo nga teze na wandika
1: kiri ali mufumbo
0: basome namba abasolo okubitira okunamba
2: ndi mufumbo mama enamba yange okona moto mukifananye kyange namba niye erikungulo otiso gundi ya gundi niye kusokomesa otinaenga
0: bwalu abaluku foyu
2: ije
0: nga tumasolo okuyiza okujoininga anolwensonga egimu naye nga osobola okusoma enamba nagifuna
2: enamba yange jinkozesa ku TikTok, jinkozesa ku WhatsApp, ku Facebook, mweze tindi muyayi w'omukibuga nti entatetete eno ku WhatsApp genda nti wakubate wakwatisha gondi eyange eri 0742 esembi ayo emitwalo musanvu 0742 musanvu ne 04 000000 iyo niye namba ya Kira Construction Service ogwo otumula naye saawa enu baba MTN eri 0 musanvu musanvu musanvu mweza 5 8 mweza 2 2 ingonyere nize njikwata block bakoti nize nkwata era osobola otonokiirya ninyerenze gwoli kwakutumula naye baba so
0: pulizenaomekibaki nsabire namba akaireka yairukire ne singa omuntu aba afunire namba owiire osinga asobole okwiza okuwasisaako bantu bonaona nimbanga amutumula nafuna ebisingawo tweyanzire ino yokirya constructions abanyonyoire buli kimu enamba mugifunire akubeire yasalire okuwa abagwere basale omuli okulwazimbira kasa tufunire namba ebisingawo tutira okubala kaire muntu nakuwulya buli kimu nolwa kaire jeva nsabire namba muntu yenaenaine kiye etaga yawulya naye twakuwaku abali ane chansi
1: nenero sadiki tekere nikeeto kumutuwe
0: nze nkala okusabako ebiwuli era tineiremu olina ekyokoba okiiryana na mugwere bula mpogonda kazindaali
1: yantwala nimba mukali wokusatu
0: ekyo kiwaire ayawukwiramu
3: kirayo irango ime musavu gunsavu wairye ira
1: amalala mamwe ugamba mwana mama webalutula
0: nkala okuwa kazindaalo kirya erinamu okeizikaisi
2: tuli muno we nazigo yena atakutumulako
0: osokoiremu okeizi titwagaite ebiwulyo
2: okeizi official mama obitireko mwini bokisi ebisingawo titwata ebyamaani okwana ku pabuliki kwaniza mwini bokisi
1: baba
0: omulongo oli mangu mangu aleke tusookere wa mulongo mangu mangu kaiswire
4: wanaboga
0: nimo mwakatuuka nimo mwaba kazindaalo
1: mangu Na yo mulimo zentukire mbaire kutendereza unolio mulimo musa.
0: Mungashi kamaiza mulongo ina chokobe chindi.
1: Inti nzensimira ilo mulimo nguwe ine mbe nezali ya papo kiria.
0: Tue anzili.
2: Ale mama lewe wale wero tuwagire kuhu.
0: Omu na buwa gara.
1: Kituwe na zigo.
2: Kale mama.
0: Na buwa gara. Nole ketega. Obe wangu wangu obole kutumulanga timpuli
4: izo ndekera senu mbemete na ndekera nguru
0: muta kwe laga chiba kubo kwe
1: vete geizo kulonda
0: atukile ya
4: sivile mochi ya mambo na mubole lai
0: ee
4: ee Masibire mwe.
0: Oma yoto, ulumuka zindaro kakiri. Atuwe ya anjula iwo mali, olube na vigambe vyoko bakiri.
4: Masibire mwe. Tuli mwe uzo uze bende jenti kangeka kusigiri ya.
0: Iwo bo kari mpozo.
4: Imbele kari.
1: Kanuwa uziri, izetoko kubele, ingo sigiri ye.
0: Abele kari.
4: Masibire. Imbele kare ato tutako kunera vila niyo kusiru.
0: Eee, alewe mutinge mkatono. Tumalirie no kiri, obe nyela ato nakutoleo. Ose, yo, ine choko kiri ya, oba tuwa umeisu.
5: Ambe, ze mwane za wane vizi. Kera tuwa uku atagana kusiru, tutambule vili mojo kusimba.
0: Tuwe yanzile, so kiri yanzile che kuba, wizo kuba wetaga muko. Aka advertisement solo kwata kuizo kubugero nula ino wona wona tu ukola au kabe ya katari kanene ino uiza mwini boxi ya bugero nula ino CEO o ya banga kwa saganya
2: awo ntagere jindino kuvita
0: ok asona buwa garo kazi nda lokali walu wako uro ili mwano oni
6: Kovodia.
0: Oine chokobo kiria.
6: Ah, kadembe ngola pamiro just.
0: Okay, tuyanzire. Wete kateke tuize uo. Nabwagalo mangu mangu.
4: Speed. Bantu zoko bavuga nge speed. Masibire mti akasubire nti msibire kusa ovulamu. Sadi kingo ila kutu
0: kukulira. Iti boni zi ata magumba tigaba Kenya mo ino kuitia nga ku.
4: Aha. Mayoto zile yo.
0: Tapinga, ala tapinga muleke ilao na buwaka inetu wakilu kwa wangane mkwata muku ngatama itena
4: tukwete.
0: Atetaka abe muangu wangu.
1: Inge.
4: Ganke. Panji tapanji vasa alangu. Mba mzo kutumulangu ya nukusa. Aha. Tubaili ya limzee yu wangu. Awa mpulida sadike. Mzei wange bamweta Kamba William okuzwe na majja jaja wange msaiza bamweta Moya Silvesti osolo kumweta nti Moyo Chipapala bakutucha obutuche kazita n'obuulira kadi Kampala bakutucha oti Moyo Chipapala bakutucha obutuche togota ekika kyange Ndi mkari na mulangira na mumbeza nga nedira chima.
1: Stop ingile.
0: Ata wenzira wenetu wakana ukwata. Yeso, adobo ina kutumuila mkatono newe heiga heiga.
4: Kukuswe na buwa na mai.
0: Kwe heiga heiga ni ataka eno mchiba. Enene tuwaka ya mchibe chakawake waligumiti. Enene tuwaka ya mchibe kusalire. Kukabu weze
1: kukutumia. Mbeke mbuli. Umu ananga ya iwo mbeka. Baka aliku mtuwala.
4: Mbeke mbuli ya. Mbeke mbuli
1: ya. Mbeke mbuli ya. Mbeke mbuli ya.
4: Mbeke mbuli ya. Mbeke mbuli ya. Mbeke mbuli ya. Mbeke mbuli ya. Mbeke mbuli ya. Mbeke mbuli ya.
0: Network TVZ. Niwe tani kutapiga. Na ukobere chiba ukobera anunga toto
4: beyo. Mpeta nizo kutumula na tapinga.
1: Zee iwo, epsige ilele tuuli ile.
4: Kumi zee? Nitumula chika, nitumula mabana.
0: Ale jokomere iwe jona anga jokomere jobo tandi kile tuwa wama iso tufunzo uile. Osi iari ndiri ile niwe.
4: Wili ya moja aja wange. Ojaja wange Mwaya Silvesti okuzena maja eri ineli kole sente obali omaiti bamweta mugenzo kipapala no uuli le Kampala bakutucha no uuli oti ntaka moyo
1: tekanga ko toka fulu omukubishonke ndi mtire gwa bainai
4: owa ye byo bizire moyina mwana
0: mwe bigambo bye wetote ikao iyo mwete yo bibiye ebi mwekere Wene chirongo wako. Afunile. Mpoza ya kazi inaro kolu lebaero sabile. Mketu soketu wame wa big apu. Nga waizanga. Urubani matwira wa mte.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
7: Aba Uganda mukama wafe yeba zwe.
0: Amina yeba zwe.
8: Na
7: basugiri yakumana mana amisasa diki ugwere online Jennifer na rongo mwana mwana basugiri yakuba gwere banange abalo kwekuma.
0: Sina tukusugiri yakuwe na abalo kwekuma.
7: Alhamdulillah ndi wamsambula tabu. Malina ne dobozi njete wa Lukia Chavele ngandi mwala mubyali we Nandere Chibuku district era sabu county Nandere ntirango okozesa kana lina lya nambasa ni elisengero kumanyiwa ndi mwala na mukisama ne dira gilafe nyo mziro gwange mbiali wala
0: ngira fukagambo kaluzungu abazeza ba ukubere bati baketa bati mu rugwere
7: ntwiga dina ntwiga baketa ntwiga
0: ah twabo maiso era kena ti nti ulire bati
7: yes
1: Mwe, mie kana katwiga kempili la ngembo kakwa ito mwana.
7: Mama.
0: Aso ulire, bauko
7: vene. Anyway.
0: Mama wange. Tuwa mwoma iso?
7: Mjaja wange, saide vyalo baba, muna muhabambwe, banyole. Saide ya mama wange na mkati koko, wakati kati. Omaya mubiala na mkenye, ona mkoma. So vila nibi ya biwa hivi.
0: Ya wa na mhawambwe yozi na bajaja.
1: Singo.
0: Aba mnemba.
7: Sindi singo. Liko numi.
0: So wa mbe nge ine kuwa nara simba ya baba wa dende. Kuzi ngabe we business au tu mwisha asina ye. Mtu wa business. Kende tonu. Mtembula.
1: Wave, heli ya vetele.
9: Wanji sebo.
0: Asugirie kwa watu ulidi shadati kasiga zilo timuka agaba mwa watu sebule.
9: Kale tuwe yanzile.
0: Na mgwele sukuba ome neche kukumiri yao. Eko kusembesha yoka bakachi. Takisa.
9: Erinya njule jemli. Nerye chalo. Mutembla. Erandi mwe gairizi. Asobolo kwe gairida. Okatonda. Nemio yoja wakatonda. Erye kika ekina ikire manu ansi weisana. dedia erange keki na ikiremu kika chabakomba ave dirokisolo gubetwa kimadu abagando gubeta engavi nze ndi musaiza kuba ndi mufumbo iwononia osigalengo kalononia wange tovitayo
0: anonia kwata kukwati abeyo
1: olikweiza naye lazima zana ambe kutwala be
9: uyiwa mbukora mubakomoro kale iwe omukomorali anu nona mukomoro nsobola kumala ebibyo kale nze nyongera okubiriza abagwere bange nti tulekola ebyabanaiba baiswe nga tukali kubeewulyaku kisingire ino outukubirawo kubanga oyaba notandika okukola ebya neiba ebyo otamaiteko mutwe n'ebigere ngekyawugezeryaku nti oyinza okutaka okuluka enyumba ya neiba naye nga tiwe mwewiiryeku engeri gyagirukiremu wena nogwakukuluka kubanga otakabakuwone oyakumaliriria oli mugajo taata sente tugimalire taata matatwali gabaire matono kubanga wagwire ukinte kyotamaite kale okole ekyo
0: ekyosaniyokuyambanotuleetera gyosinziriire okutwaka nti ako kasomo naye omuntu ayakwawo kaleeta nga aine gyasinziriire
9: ekinsinziriireku nti mbwa ina abagwere bangi olwokutaka okukola ebyabaliranwa baawe nga bakaali kubeewulyaku bamaliriri ate banyiigire era ne batandiika n'okuwalanangana oyajja omuntu awalano neiba we nenge kimuwalanisya kuba nti tiyasooire okukola kidi ode kiyakolere era tetayiza n'okutandika okumweta ati mulogo kubanga olisagizi yaku n'okuwoneka nti anoonererya yakikolera atya atya n'olwalemererwa ng'atandika okuteekawo ebibye tinaabo mubingi nkaali ndi mutembula mwegaidizi
0: katuteme
9: nga
0: tukwaniriza
9: ddala tawu muigombolola lyekameruka niye gyenziriire nabe balya nti mwebala okubaawo mwaba omu maiso n'okwongera okulaga obugwere ekyalina okutambuliraku wewaawo
0: tweyanzire ino atayegere muka akakamaako si oyina kyokoba sigazira n'omuntu babiri kozi ng'olina akatale ke kakaisi maliriri so njizira wani oluvanyuma njira wakaizi
6: neyanzire okumpaku omukisa ogwo okubanga nti omulaka gyemuli mbaire mbita bitaanu nga noonya endoolo nimbagwaku ate nga muli mu lugoye lwaisu olunanyerenyeere ninkoba olukenso kempakungeko kaisi naye nga maliina bangita kamya Joshua ndi musaiza mukatikoko owakatikati okuzwa kacyomo kaderuna banaliryewo kucyoma ndi musaiza mufumbo ewukwaiza wange nabiswa awo nabiswa omusenta awo omakali joko omukaira wange omukali joko we nabiswa so ende musimino nokuja kutoje muli neyanzire
0: tweyanzire ino webalo kuiza nenga jesa jirukire nenga tubategeza ntere ivu jitandika jirwawe ino jitandike sawa isatu so timwalwangayo nokulwayo lwisatu ti kubanga abamo baizire leti sheba tuiza tulwawo keize kazindalo kaliwo
1: acha nkitegeire naye nga nsiibire mutya abamwisukeire nze wange wakacya
0: ngombonanaganyenagonde
1: owaye ofaniki amalina banje taddafini ndi mwala na mukaduka oba ndi mukalina mukaduka dilo nyonyi ona nkaduka ngambyaliwa nomusaizete wanga nti magauli Vincent agalamirire tademeri wamu nomukali ogubeta nti sabano Jennifer awangalire tademeri ngandi mwizukulu wakapini Benefansio agalamirire tademeri era ngandi mwiwa wabayikomba ekirika ngandi mukali muwulu naye tinonia kimbyalanga kukadi naye ngandi nabaana
6: lwaki tononia wansonga ki
1: nino wange ali awamu kugofiira awo naye nga tukala okweyanjula
4: taseka seka
0: nze mbakobeira anu nti ninaleika nogodakalale waawe
1: nga mpangaliramu bitundu bya Waarabu gyendi ukakalabirya saawa eno mbataka ino
0: so
1: nizenetuse vundi oba nizenanire mulumbe omuusi wa kulumbe
0: okalo malirirya kubanze meta akosi akazindalo ate nga siriki
1: kidero kya lugwera muona edikusya
4: egairira namugwera enkani nti okalo malirirya mwiso tubeireo
0: mumalirirya era okudakike gyatumwire gyanyu gikubisyamu egije
3: ezawo
0: nani malayo kumalayo iwe ubeire ntumulayo ula kutwereka kazindalo okalo kumalayo so si oleke unola atusugirie kukuba izire ngula funile chasi opro
2: inze banje tazidame pro inze era suni bambi eriyake mbo mpulira o ake mkubire mbo mkareta na ave igulo mtaka mpo vienge mstuire
0: tuka kubire to mpairiza waira nukubano mbo jasi wale wabake mbele mu aha
2: hey.
0: Otandikira o njeki mbele mu kao
2: ake mba kewe mbele mu kwa esa ondi ya isu tivaba bea
3: mbe
2: esa ondi yeyo ya mwana mgwere wesuni waiswano wa mwetakasi mnaulima ni ya kubirolo ya mbolo ya lukubire muvido mwanaenga
0: elanga wayawa umma iswano okuonu leini nadalo kutikito kwa iso tukubo wembo wa waiso vati waiso kwa isu kwa

0: Soma mu kigambo kya kibumba, soma ku musaiza gubeta nti Yona, baberumo okibumba na mukoba.
1: Oya be mukyalo kya Nineve, oya abakobere, nti maliro okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka omumaiso ga kibumba. Nangira muli ate inene, nataka soma ku lwabi. Ndoze ya bera kwa banti yoka tumutahinzo kumuona nga rumuli yato. Ya bera nga rumundoro, inga tafayo nga egone rumuli yato. Musega nti dala dala, oyona inzo kwa ibisa okato kibumbo utamuona. Alimu ulisisie ulifumuru no, ngoyona inzo kwa ibisa mmasoda kibumba. Gumpungo kune nendo guiza negufuwa ino. Ngeno gumpungo jigofure ino, ama izige jumbiri ino. Agana agabumba gatandika kusuka maizi abagimba baryato batandika kwelalikirira ino natandika okulowooza ko bakibumba abagasane baawe naye amagasane gaawe gabeere nga bulawezie okumalawo ompungo ono abagimba nebawugulya
2: nana weine ngetuli omuvugosi bunu omusaiza oyona ali aina yono yono ali aina
0: Bairo kwa nogu saiza, gwefuru utelaturo.
2: Osisimuke, ose ngo gasa niwo, tufatu wao. Nani we, ozwele yaina?
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba omomi. Naena ilukre wiruki, muma isoge. Yona nakoba.
1: Evigo sinu, uzwa kuni nze, mundi ya koma izi, nolua urasirika.
0: Aba gimba, batiro kumoyo na muma izi. Ama izi negeyo ngeneno kwe jumbi nguru. Mpunga nabitirira.
2: Vanange tumukwate. Tumurutio maizi.
0: Babero kuona. Ogumpunga neguwaku. Ale mmaite cha bayireo. Ogumaro gunene. Guasami omunwa negumumira. Ogundikiria gobe gunene ino. Omukida cha gumare. Kintini cha bere kifo, omuntu mwasoro kuba. Oyona, natandika kwesenga ero kibumba we. Nakoba.
1: Oh, nakwesenga. Era, na okolera ngabe nene otaka nzo okolera. Imaite ntinyo wenka, oyinzo kumponia.
0: Okibumba, naona nti, oyona, yemenyere. Nakoba, omale, tose sema oyona kuitale. Saize ya zero maizi, okubukalu. Natandi kukuiluka mangu ino jiba mtumire. Na kwa bantu nti, ukibumba wasadero musango. Bantu bangi, neba menyeka, neba tule bibi ya wejire kibumba. Kibumba na ulero kwega ilera kwa abwe, naba sasira. Awona wona aba menyekere, ukibumba naba onia, okuba tuwalumu geena. Obango kibumba wasasire, naba wenkabi, anecha bakoba. Akoba,
1: ose tukiremu, Otwale ekibono kya kibumba.